0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.

0: time and a place for us. Hold my hand and we're happy.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: akong heart sa una murag farm. Daghan kayog animal. Karon, kau na lang. Why? Hala no!
1: That time check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Nibilin, Luar, Purok Cinco, Poblasyon. Dugay na ko sa Magnum C. Nagamit ako ang bana. Trabante man siya. Kanang mojoy gamit niya sa Magnum C. Kanang kapsul. Kay lamit kay iyahang tolo. Bahalag nigmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apog. Lamit dyan iyahang pangaan. Imuhang lawas. Ektebo! Brato rat!
6: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
17: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
18: Vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Expedita Rias Gamaon Porok Ono mga agoy bisikete Porak Koan Dita katulog Garon maayong man Mori Okay ra Maayong pagbawas Makatulog Wanay mga usay ka na matritis ba?
1: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
3: Ang Magnum-C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Ang hula.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi ang si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit-pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako to anang banaba, banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapso, kaya kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Premia Jimenez, taga Purukuan, Badas, San Jose. Naamagod ko yung high blood sir niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungo ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C, nakuhaan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po ang resulta. Basta Magnum C, efektibo para to.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabays.
3: Mga alaala ng nakaraan
4: ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: Quality. ACS.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, naay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babasko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit, aw epektibo barato pa.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug ug Daklan Pharmacy.
5: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

ang Radio Golden Classics. Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibate. Daghan ko gibate, Jud. Perting daghana. Karun, okay na ko. Laskin akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako, kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan, Jud, ako paminaw mo. Okay, okay, kids ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas, kigil sa lawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
5: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
6: For keeps nga agri tips, kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice o fish amino acid. Isagol lang ang duha ka kutsara nga solusyon kada usa ka litro na tubig pag o kini spray sa tanom. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 12 o'clock.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
2: Masuki ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
3: Buksan mo, papasukin.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ani-ana ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan.

0: Pag-ong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa inisyal nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Winda, Los Vico, 80 years old. Ang ako'y kasulti, bahin sa Magnum C. Ipiktibo, yun siya kaayon. Kapsul, piktibo sa nga tanang niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naubihan niya po. Niya mapasalamat sa ko kang Mami Lucky o Captain C.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 2 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kana bitong tuslokon imong kilid kung virgin pa ba ka? Ngano? Naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no?

0: FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Alas tres, this is Ice sa kahaponon mga kabibes, and welcome sa tuwang programang FMR Favorite Megs of Rock. Adlaw kita karong Domingo mga kabibes, mayong hapon kaninyong tanan. Huwag kinintak na mga kabibes, natood ka na to ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, ug Senior Board Member Col Herb Zamora Absay, SB Member Uriel Zamora Absay. Mayong hapon sa tanang mga kabaranggayan, kalungsuran ug mga kasikpit nga probinsya din sa Davao de Oro mga kabibes, Davao del Norte ug siyempre Agusan del Sur ug del Norte. Mayong hapon kaninyong tanan mga karak vibes, mga zilingan, mga zuking tig paminaw ug mga solid followers and listeners. Mayong hapon kaninyong tanan. Kumusta ang inyong adlaw karon mga ka-vibes? Andam na ba mo sa kusog nga tunog nga bugat sa gitara ug uban pang mga tunog sa musika? Kanang pangpapukaw sa inyong mga kadasig diha sa inyong tagstagsa kakinabuhi sa tanang mga naminaw karon. Inyong boss nga galas kahanginan buloy pats mag-uban-uban ta tamanta alas 5 nini nga to ang programang FMR Favorite Mix of Rock Sunday. Samtang oras at mga kabibes, alas 3:18 sa kahaponon, mubalik lang inyong ang programa. Humani ning pipila ka mga pahinomdom.
1: Favorite mix of rock.
2: 3:18.
3: That time check was brought to you by
4: Board Member Col Herb Zamora Absay.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS, one station, all the hits.
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
7: Nila, kung naay mo hawa, naay mo abot. Ah, bahala gway mo abot, basta di lang ka mo hawa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
5: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
17: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
16: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
17: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
16: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
18: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
19: Calling all gadget lovers!
20: Gadget lovers!
19: The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle.
20: A smart TV with a sofa or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
21: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
22: One station, all the hits.
23: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
24: This song is brought to you by
25: Governor Engineer Raul Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
27: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
27: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
27: ACS.
23: Favorite mix of rock.

0: 3:34 sa kahapon mga ka-vibes sa tanang mga minaw karon ug tan-aw karon sa tuong FB Live. Daghan kayong salamat mga ka-vibes. Mayong hapon kang ka-vibes RJ Squab. Shout out dol diri sa Dauman Purok 5 Monte Vista Basco Junior Family. Daghan kayong salamat ka-vibes RJ Squab. Og sa tanang mga nagtan-aw karon sa tuong FB Live mga ka-vibes, don't forget to share mga ka-vibes no. Para sa tanang mga friends na to, makakita ninyo nga to ang programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM. Maying hapon usab, kang ka-vibe, saryo ng Barangay Tubo mong kayo. Ayong hapon, DJ Budoy Fats, saryo sa Tubo-Tubo mong kayo, Dabaw de Oro pa request o rock song Holiday by Scorpion. Okay, taon-taon. Kabaib saryo ng Barangay Tubo-Tubo, ma-play na tunay muhang song request din he sa programang MMR Favorite Mix of Rock. May hapon sa tanang mga naminaw karon. O siyempre, Budoy Pats niyong makauban mga kabaibs o welcome sa inyo ang paboritong mix rock music. Din na ito paminaw ng mga klasikong rock hits, mga bagong rock anthems nga siguradong makapahimuot sa inyong tanan mga ka-vibes o makapahidbang sa inyong mga ulo. Mamukuyog sabit din he sa mga musika nga inyong madungog karong tagna. O siyempre, bisan pa man sa inyong mga gibati karong adlawa, mga kakapoy, kasubo o kalipay. Hinumdumi mga ka-vibes, mga silingan o mga suking tigpaminaw. Ang musika usa kakusgan nga tambal aron pagpagaan ang ato ang huna-huna o kasing-kasing. O siyempre mga ka-vibes, busa ayaw pagpalayo, paduol ang volume, volumig tama ninyuhang mga radyo diha, unsa man ninyuhang mga gigamit karon nga makadungog nini nga ato ang programa. Paminaw mong sakto rin mga ka-vibes, ako ba ni? Ako din he sa programang FMR Favorite Mix of Rock. O siyempre sa tanang mga ka-vibes, itong naminaw karong taknaa mayong hapon kaniyong tanan. Sa kaugangan nga naminaw karong Gregorio Uyo de la Piña. O siyempre sa kuwang asawa nga naminaw de karon di sa may purok size Barangay Ugao. Michelle de la Piña patay sa kuhang doka anak Chelsea Jean og Chisley Jana mayong hapon. Kang Clarkin Casio de sa may purok size Barangay Ugao nga naminaw sa tuang programa mayong hapon. Og siyempre kang Uncle June Matias Mandin og kang Auntie Inday Bilin Casio mayong hapon. Kuya Jonathan og Ati Raquel Anding og Chisley mayong hapon. Samtang oras to mga ka-vibes, alas 3 Trente City, magpadayon gyapon nga to ang programa humanining pipila ka mga pahinomdom.
1: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I have
6: EXL Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, anang dili kayo kapuyon, makabaktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga padayon ang inyong successful ang paningkamot no, ng mga tabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabala ka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
23: Masuk
0: booking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
1: Buksan mo, papasukin.
5: One station, all the hits.
23: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
24: This song is brought to you by
25: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
27: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
27: ACS.

0: 56 sa kahaponon, mga ka-vibes. Maulan nga kahaponon dinhi sa among nahimutangan. Sa inyohang nahimutangan na mga ka-vibes, nagulan ba? Mayong hapon kaninyong tanan sa tanang mga nagpabiling na mina o nagtanaw karon sa tuwang FB Live. Mayong hapon Christian Kyle Sirinyo Braza, mayong hapon DJ listening to your program gikan dinhi sa Davao City. Request kog song May Jaruna by Nak. Salamat and God bless unta maplay. Okay, May Jaruna by the Nak. Okay, paningkamutan ako ka vibes. Christian Kyle Sirenio Brasa, dagan kayong salamat ka vibes. Mayong hapon Pring Dudong Rikrik Urbuda diha sa may barangay Panggutusan na Bunturan Davao di Oro. Ug syempre kang Ma'am Minda Urbuda, mayong hapon Pring Dudong Rikrik Urbuda, Ma'am Minda Urbuda. Mayong hapon sab Ati Ruth Trimulta Niog diha sa may barangay Tamya Kumpustila. Og siyempre kang Bibi, no? Kauban niya niya diha sa iyahang panimalay. Og sa tanang niyog og Rimulta family, mayong hapon. Og dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Mayong hapon usab kang Chairman Nuno Daragusa diha sa may barangay Tamya Kumpustila, mayong hapon. Og siyempre kang Boss Amil Hadman diha sa may Purok Dos Poblasyon Kumpustila, mayong hapon. Mayong hapon sa Brusalis family diha sa may Fork 4 Barangay Ugao sa tuang chairman diha no kang Ati Gina. Katingting ka Titing Juning, mayong hapon nga nag chat sira karon diha ginagmay. Mayong hapon diha no nga nagtapok-tapok sila diha karon. Tulit Brusalis, mayong hapon. Og Joseph Maluloyon Sangay Budoy Monterdi Ati Ima. Siyempre kang Jimar Langlang, mayong hapon kayong tanan diha nga naminaw na ining atuang programa karong takna. Og sa Urbuda family kang Tatay Floricio Uyoy Urbuda, Tatay Erneng Ernesto Urbuda, kang Tatay Ninin Alejandro Urbuda, kang Nanay Bibi, kang Lalay Bus Felix Ayan Mili Inday Jojo Gina Bus Flor Delito og nung Jimmy Christopher Longlong Urbuda, mayong hapon. Magpadayon niya pa noong mga programa ka-vibes alas 3.50 inoybe.
1: Sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: klase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Alas 4:06 sa kahaponon mga kabibes. Para ni Kang Saryo ng Barangay Tubo-Tubo, Mungkayo Holiday by Scorpion. Let me take

Alas 4:12 sa kahaponon mga kabibes, sa tanan mga nagpagiling na minaw, karong takna, mayong hapon, Marvin Ladika Kukamas diya sa may barangay Syukon. Paningkamutan na mo ponder nga ma-download tong kantaha. Basin lahi nga title sa Red Hat, ato ang paningkamutan ma-play. Ato ang i-download tong kantaha ni mo ang request ni Marvin Ladika Kukamas by Barangay Syukon. May hapon usab parts Junril Usol Bilyason diya sa may Barangay Syukon. Tuy-tuy underground mayong hapon. Kang Robert Ayok Acido mayong hapon. O siyempre Uncle Albert Acido, Uncle Florencio Bilyason Jr. mayong hapon diya sa may Barangay Syukon. Dundun Bibura Marvin and Chacha Sari-Sari Store mayong hapon diya sa may Barangay Syukon. O siyempre kang Nanay Buging og Tatay Rudy diya sa may Barangay Syukon mayong hapon. Og Arambala Family mayong hapon, Barangay Syukon. Mga suking tig paminawog mga kabibes, nato diha mayong hapon kaninyong tanan. Samtang oras ito mga kabibes, alas 4:14, magpadayon kayo po ng ato ang programa Tinhi sa FM Radio.

0: of rock.
1: Alas 4:30 in Noy Bisa, kahapunon mga ka-vibe sa tanang mga nagpabiling na minaw, nagtanaw karon sa itong FB Live. Mayong hapon, daghan kayong salamat kaniyong tanan. Ka-vibes, Marvin Ladika Kukamas ng Barangay Syukon, mayong hapon. At syempre, parts, Junril Usol Villason. Toy-toy Underground, Dundun Bibura, mayong hapon. Og siyempre sa tanang mga ka-vibes sa tudiha nga naminaw ni nga tuang programa, maayong hapon kaninyong tanan. Og sa makausapak ang Nanay Buging og Tatay Rudy diya sa may Barangay Syukon, maayong hapon. Og may hapon usab sa tanang mga ka-vibes na to diri sa may Barangay Ugao sa tuang Barangay Captain Kapitan Milagros Andan Nistal, maayong hapon Kap. Barusab kang boss Bobby Nistal o kagawad Marjun Nistal. O sa tanang mga kagawad ato diha, kang kagawad Manoy Sherwin Torrentira, kagawad boss Raymond Arangcon, kagawad ati Ason Pontevedra, kang kagawad Danny Digal di asumay Purkuan, Barangay Ugao. May nga prosab kang kagawad Dennis Moso o siyempre kang kagawad Manoy Alex Manti di asumay Purk 5, Barangay Ugao. May hapon kang Boss Felix Pontevedra diha sa may Purok 3, Barangay Ugao, og sa tuang chairman Tulit Rosales at Inday Juliet, og siyempre kang Erika Rosales, og kang Nung Istong, og kang Nang Purisa, maayong hapon yan, no? Diha sa may Purok 3, Barangay Ugao. Kang Dunglay, maayong hapon kang Nanay Maria Chungko, og kang Nanay Carmen Diaz, maayong hapon sa tanang mga ka-vibes ato diha. Kang nung kaduyog Junjun Dabalos, Ate Aling og Kuya Dudong Rurak diya sa may Purok 3, Barangay Ugao. Pare Boss Francis, maayong hapon diya sa may Purok 2, Barangay Ugao. Boss Juni Tagalog og siyempre kang Nang Minda Tagalog, maayong hapon. Samtang oras ito mga ka-vibes, alas 4:41. Pagpadayon diya po nga ito ang programa, humanining pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako anik mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Looking

4:55 sa hapon, mga ka-vibes. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagsuporta, pagpaminaw dinhi sa tuang programa dinhi sa 96.7 FM Davao de Oro. Ug syempre maayong pagpaminaw kang Sir Benjay Ripunti diha sa may barangay Gabi. Kapitan Nonoy Lihano, mayong hapon kap uban sa mga barangay pangyuraris diha sa may barangay Gabi. May hapon sab kang Ma'am Nining Ripunti, Kuya Ben sa tiya Bing Nilnil ug Bibi Tali ug syempre ka Ate Sabil. Chairman Ricky Hidurio diha sa may barangay Gabi, mayong hapon. Dagang salamat mga ka-vibes sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora diha sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ug SB Member Uwil Zamora Apsay. Sa ngalan sab sa tuwang mga kaubanan dinhi sa FM Radio, sa ngalan sa tuwang Station Manager Jason Urbuda, Tulit Rosales Ninong Kong Kumpare. Og syempre, Gisa Adorna, og kininyong ubos nga higaras kanginan mga ka-vibes, Budoy Pats, manamalilit og moingon amping ta kanunay og dalay ko ng Dios. Bye-bye!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, dinak-anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkitagin may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba na sayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang

0: Taong Award.
1: Alay namo kaninyo.
0: Daghang salamat.
2: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bayad sa check up ug bayad sa doktor, wala zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam ko pa pasalamat.
8: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
11: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Arzamora.

0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, ang mga laman loob, hasang, bukog o uban pang parte sa hilaw nga isda nga ilabayay na pwede pa mapahimuslan. Pwede kini himuong fish amino acid nga usa ka alternatibong organic fertilizer. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need jud na ko og makatabang jud sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o jud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala jud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng-kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Annex Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Sa sige na, tugpanin kamot sa tuwang kaugmaon. Kita may di maugmaan, ane. Why? Hala no!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Lori Lee Geronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sikreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. Looking for

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion, Nabunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Family. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Boseres nga Estrera Graciano, lahi yun. Ako testing din yung kuhanay, pero ako na kinikitestingan. Okay kayo sa akong mga sakit sa kalawasan, ganang kapuyon ko, inam kong kapsol, mawala akong kakapoy. Kapi po na ako, maraming gamit. Salamat yun po sa Magnum C. Kaya nakatanginig ka. Takong tabang, effective, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite Music Radio.
6: FM Radio.

M Radio Favorite Music Radio FM Radio.

0: 13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Sa sige na, tagpaneng kamot sa tuwang kaugmaon. Kita may di maugmaan, ane. Why? Hala no!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Zero niya Oslo. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong gimintin. Niarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat dito sa Magnum C. Kapsul. Kaya na ako akong balatihan. Epektido, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ay bula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
14: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio, favorite music radio.
18: FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung orser ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man galami kauna, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: pase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Ang utang murag multo sa sugod sigig paramdam inig paningil na mawala na lang kalit
2: why hala

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayog yun siya. Namo mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: family.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Tarataho tag manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay ang kakong mga palatian na ayaw. Ubag man eh. At dahiti, nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuha na ako nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
5: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
6: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music radio.

0: sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Bisan pag-unsa kadako si mong grado, kung makigbalik gapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit sinyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Teresita, Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong jubati mo lang. Kuhan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times hindi ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times, gihapon. Pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo guay sudan. Katumang kape nga kung sadano, di ba? Barato, efektibo pa. Lahira sa ubano.
11: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, magkabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako anik mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: pase sa quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: bases sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Bisan pag-usa ka na ko si mong grado Kung makigbalik gapon ka si mong ex Bugo gihapon ka Why? Hala no
2: Makabuhay day mga kababayan Ako po si Randy Caniedo Ako po isang

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
4: Buksan mo, papasukin.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite Music Radio.
7: FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Zero niya hospital. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang hospital ko niya. Pagulit ako sa palay, mo akong gimintin. Yarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat dito sa Magnum C. Kapsul. Kaya ko akong balatihan. Epektido, barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
10: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pa gyud buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
11: Buksan mo, papasukin.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Atong health tips karon, mga unta aning walnuts unya isabay nato sa raisins. Importante kaayo nga kung mahimo kada adlaw mga untag walnuts, tudlo ang buta mo unya asa makapalit og mga barato nga walnuts, unsay mahatag aning nga benepisyo sa ato ang lawas, labi na sa ato mga bata, labi na sa mga trabahante nato nga naastong pamilya nga kada adlaw gyud trabaho, og hilabi na sa mga naay mga sakit, labi na sa mga naay sakit sa kasing-kasing mga kaugatan nato. Ang walnuts na originate ni siya sa Mediterranean region o sa Central Asia, kabahin ni siya sa human diet sa pila ka mga libo ka mga tuig. Kini nga klase nga nut, taas kay ni siya og omega-3 fats. Naa ni siya higher amounts of antioxidants ikumpara nimo sa uban nga mga pagkaon. So kung magkaon ta og walnuts, makapa-improve ni siya sa atoang pangutok, labi na sa mga medyo hina og utok, murag banhod kayo yung utok, lagkayang utok, o hilabi na sa mga naibagtok sa mga kaugatan sa tong ulo, pangaon mo walnuts mga pinanga. Kay dili lang sa utok makatabang ang walnuts, makatabang po siya nga ma-prevent, malayo ka sa mga heart disease o labi na aning gitawag cancer. Hinumduman na to mga pinanga, kung may utag prevention, pagmukaon ka o walnut para nga layo ka sa mga sakit sa kasing-kasing, apilipod o pagbiya sa mga pagkaon o mga ilimnon o sa mga sigarilyo, labi na karning baboy, labi na kining makapataas kaayo sa init sa atong dugo nga mo create siya og bagtok sa tong kaugatan, kining mga dinuguan unta ayaw mo kaon anang mga dinuguan mga pinanga na excuse me sa nagapangaon kay makapainit na sa dugo. Okay, so kung lain nakadugo karon nga may kaog dinuguan, okay, enjoy lang na imong pagkaon karon pinanga, pero after ni mo kaon kumahimo ayaw nag-usap kaon. At the same time, pag-inom og mga supplement nga mo pabugnaw sa imuhang dugo. Usa sa mga makapabugnaw sa dugo mga pinanga kining limoncito. Tan-aw nimo gani nga murag alinga sa kaskainit, timpla kag lemon juice, ayaw butang og sugar. Kasi pagbutangan nimo og sugar, mao nay makapa acidic og mopa init sa imuhang dugo. Now, acidic man ang lemon, pero sa tiyan lang siya acidic kung lemon og tubig lang bitaw ang imong gamit sa limoncito or calamansi, di nimo tag asukar. Medyo mutabang siya mopa, taas imong acid sa imong tiyan, pero pag abot sa imong dugo, alkaline ang iyahang reaksyon. So, ibig sabihin, ang imong dugo layo sa pagka-acidic. Okay, balik ta sa walnuts. Nga nung importante kay tamukaon ni inig, as I've said mga pinanga, makapahimsog sa utok, kung daghag stress karon, di katulog, huot ang dughan, mga stiffness, sakit sa mga joints, pangaumog walnuts. Ang walnuts, pwede sa isabay sa inyong mga salad, sa inyong mga pasta, sa inyong mga cereal, pwede sa inyong mga soup, no? Mga lauoy-lauoy, pwede ipangsabay ni mga pinanga, o sa mga gipangluto ninyo nga mga baked goods. Ang walnuts, taas ni siyang fats, around 65% ang iyahang fat content na. Pero ang nakanindot sa walnut, bisag taas siyang fats, nabilong siya sa good fat, no? According sa research, dili siya makapag overweight, dili siya makapa tambok, kaya nga naman, tungod kay taas yung fiber, o taas kay siya mga daghang sustansya. Kung sa'y function niya, Dok, sa iyahang 65% fat by weight niya. Pag mukhaong kag-walnut, mauni mo tabang sa imuhang dali ka mabusog sa imuhang pagkaon, o masatisfied ka sa imuhang pagkaon. Mauna nga mag-inom taog Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Manang inom taana, kada adlaw, o labi na sa mga kusog mo hagok, mga stress kaayo, maglisurog tulog, inom inom tag makabuhay plus herbal capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusog muhagok, mga pinanga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagabuntag, kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka, pagmata nimo, wala ka makarepair, pag-ayo, kagabi, o kung magsigi na siya, pinangga. Nasig butod iwong tiyan, pag-augma, kapoy imata, mag-create na na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud makabuhay plus herbal capsule. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio.
9: 5 o'clock.

0: fishermen natin.
1: We are united and to defend and protect what we have.
2: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Metro Manila at ilang probinsya, binaha, pahinante, patay sa pagsalpok ng trailer truck sa wing van sa Pasig City, sa kasagsagan ng pag-ulan. Exclusive, 9 na lalaki arestado sa pagnanakaw ng kable sa manhole sa Quezon City. Ginagawang bypass road sa Laguna, 10 taong natenga dahil sa issue ng right of way at kontratistang mga diskaya.
3: Hindi po pwedeng puro away na lang. We will be there.
2: Senator Joel Villanueva nagsalita na sa sigalot sa liderato ng Senado. Nangakong dadalo kapag nagpatawag ng special session si Pangulong Marcos.
4: Witnessing what happened on the beach, a good toll on me.
2: Teammate ni Rene Paterbonia at Divine Adili sa Ateneo Blue Eagles nakasama noong mangyari ang trahedya. Hindi pa lubos na matanggap ang pagkasawi ng mga kasamahan. PNP at NBI, sinusuri naman ang pahayag ng babaeng nagpakilalang asawa ni Ateneo coach Tab Baldwin na nagpapala sa umano'y pagkatao nito. At laro ang dinisenyo ng mga Pinoy bumida sa pinakamalaking boycon event sa bansa.
1: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa malakas na ulan, magdamag na nagdulot ng baha at disgrasya sa kalsada. Patay ang pahinante ng isang trailer truck matapos sumalpok sa wing van sa kasagsagan ng ulan sa Metro Manila nitong Sabado ng gabi. Nakapangingilabot din ang nabidyohang serye ng kidlat kagabi. Maging ang mga probinsyang tinamaan ng lindol sa Mindanao, pinerwisyo ng flash floods at landslides. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
5: Nakuhanan ng residente sa Barangay Pulong, Santa Cruz, ang serye ng kidlat sa Santa Rosa City, Laguna nitong Sabado ng gabi. Pagbuhos ng malakas na ulan, binaha ang bahagi ng Balibago Highway kaya maraming commuter ang naantala. Pinilit ng ilang motorista na tumawid. Tumirik ang truck na ito kaya itinulak ng mga lalaki hanggang makaalis sa baha. Lumusong sa tubig ang mga commuter kahit kumukulo. Inalis ng ilang residente ang mga inanod na basura na bumara sa mga drainage. Ayon sa Santa Rosa CDRRMO, mabilis na humupa ang flash flood at nadadaanan na ang kalsada.
6: Mahigit 1 hour lang po. Pasabon naman po lahat naman po ng area dito sa Santa Rosa.
5: Binaharin ang ilang kalye sa Binyan City. Malakas din ang ulan sa Metro Manila kagabi. Sa Barangay Ugong, Pasig, binaha ang bahagi ng Julio Vargas Avenue. Nasawi ang pahinante ng isang trailer truck matapos na sumalpok sa likod ng tumirik na wing van sa southbound lane ng C5 Ortigas Flyover sa kasagsagan ng ulan. Ayon sa MMDA Traffic Aid, sinubukang iwasang bumangga ng truck driver pero kinapos na ng buwelo at preno.
7: Ngayon pong madulas ang kalsada, dapat po magdahan-dahan lang po tayo dahil sa hindi po tayo makakarating po tayo sa pupuntahan natin kahit mabagal po.
5: Sa Paso de Blas, Valenzuela City, binaha ang ilang negosyo matapos bumulwak ang mga drainage sa P. Santiago Street. Gutter deep naman ang baha sa G. Lazaro Road na humupa rin makalipas ang ilang oras.
8: Taon-taon naman po dadanakin nyo to.
5: Mag-iisang linggo naman matapos yanigin ng lindol, niragasa ng baha ang barangay Lumasal Maasim sa Rangani. Ayon sa uploader, umapaw ang tubig sa sapa dahil nasira ang tulay. Binahari ng ilang bahagi ng Coronadal City at barangay Lamlahak sa bayan ng Lake Cebu pero wala namang nasaktan. Ayon sa PAGASA, Easterdays ang nagpapaulan sa Mindanao, Visayas at eastern section ng Southern Luzon habang localized thunderstorm sa Metro Manila. Pinag-iingat ang publiko sa mga flash flood at landslides. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
1: Sa ulat panahon, walang bagyong binabantayan na ang pag-asa, pero nagpaulan sa maraming lugar sa bansa ang easterlies. Ang easterlies ay ang mainit at basang hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko na umiihi pakanluran patungong Pilipinas. Dahil dito magiging maulap ang papawirin na may kalatapag-ulan o thunderstorms ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may paminsang pag-ulan o thunderstorms ang aasahan sa Bicol Region, Eastern Visayas at natitirang bahagi ng Mindanao. Dito naman sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, dalhin palagi ang inyong payong at jacket dahil magdudulot ang localized thunderstorms ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may paminsang pag-ulan at kulog at pagkidlat.
2: Arestado ang siyam na lalaki matapos umanong mahuli sa aktong nagnanakaw ng daan-daang pisong halaga ng copper cable wires sa isang manhole sa Quezon City. Exclusive nagpapatrol, Liza Aquino.
9: Nasa loob pa ng manhole na ito ang ilang lalaki nang abutan ng mga rumorondang tauhan ng Batasan Police Station sa Commonwealth Avenue, Quezon City, Sabado ng madaling araw. Huli sa akto ang siyam na lalaking nagnanakaw ng mga copper cable wires sa lugar. Ayon sa PNP, nagtaka sila dahil nakahazard sa innermost lane ng Commonwealth Avenue ang isang malaking truck. Doon nila napansin ang kahina-hinalang ginagawa ng mga suspect.
10: Nakita nila yung mga grupo ng kalalakihan na lumulusot sa Imbornal. Nagkaroon na po sila ng pagdududa. Kaya inalam po nila yung job order ng mga kalalakihan. At yun nga po, napag-alaman namin na wala silang mga kaukulang dokumento at nakita rin po base sa mga kanilang mga action ay nagnanakaw po sila ng mga cable ng sa ilalim ng lupa.
9: Narecover ng mga otoridad ang 1,500 pieces ng mga nakaw na copper wires na nagkakahalaga ng 163,000 pesos, ang truck na gamit ng mga suspect, bolt cutter at iba pang kagamitan nila sa pagputol ng mga cable. Nabuko rin sa investigasyon ng pulisya na bukod sa underground cables, tirador din ng mga nakalaylay na kable ang mga kawatan.
10: Ang kanilang target po ay yung mga cable na tanso dahil naibibenta nila ito ng mahal. Ayon sa kanila, tumitira din po sila ng mga nakalaylay na mga kable. Iniikot po nila. Base rin po sa aming investigasyon ay dadalin po nila ito sa Nueva Ecija ayon sa kanila. Doon po nila ibinibenta.
9: Gita man ng truck driver na kasama sa mga naaresto, binook lamang siya ng mga suspect gamit ang isang TNVS app para umano mag-deliver ng mga produkto pero hindi umano niya alam na magdanakaw pala ng kable ang mga kasamahan. Aminado naman ang isa sa mga suspect sa nagawang krimen.
11: Kasi po biglaan lang po yun eh. Na-hire lang po kami. Hindi ko po alam yun sa ma'am. Pero nasangkot lang po kami. Parang nakasama na rin po kami doon dahil nandun po kami sa pangyayari na yun eh.
12: Opo, nagnakaw po kami.
13: Bakit po kayo nagnakaw?
12: Sa kahirapan po, ma'am. Sa pamilya, ma'am. Pangkain din sa araw-araw.
13: Kaanak po?
12: Meron, ma'am. Dalawa.
9: Pasado alas 12 ng tanghali nang sumailalim sa inquest proceedings, ang siyam na mga suspect na ngayon ay nakaharap sa reklamong paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013 at ng theft. Liza Aquino, ABS-CBN News.
2: May mga bagong ebidensya o manong ilalabas ang House Prosecution Panel sa pretrial brief na isusumite nito sa Senado sa Lunes bago ang nakatakdang pretrial conference sa Huwebes para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng mga hindi umano na ideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng bise at ng kanyang mister na si Attorney Man Scarpio. Nagpapatrol, Alison Co.
14: Ibinunyag ni House Prosecutor at Bicol Saro Partilas Representative Terry Ridon na may karagdagang ebidensyang ilalakip ang House Prosecution sa pre-trial brief na isasumite ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court sa Lunes. Nakalista uman na rito ang mga ari-arian at ibang assets ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasa Scarpio na hindi lumitaw sa mga isinumiting SALN ng bise mula 2007 hanggang 2024.
15: Yung particular na ebidensya po na ito, mayroon pong mga pag-aari ang pangalawang pangulo at ang kanya pong asawa doon sa listahan po ng mga pag-aari ng mga partikular na mga ahensya ng gobyerno, pero hindi po ito nakatala sa kanya pong statements of assets, liabilities, net worth submissions sa kahit ano pong taon.
14: Nakasaad sa pre-trial brief ng prosekusyon ang mga ebidensya, dokumento, testigo at iba pang detalye na ihahain ng panel sa pre-trial conference na nakatakda sa Huwebes, June 18. Para pagkasunduan ang tinatawag na stipulation of facts, pagmarka ng mga dokumento at iba pang ebidensya, pagtukoy ng mga testigo at iba pa para mapabilis at masigurong patas ang paglilitis. Dahil hindi umano direktang sinagot ng kampo ng BISE ang articles of impeachment, inaasahan ni Representative Joel Chua, isa sa mga House Prosecutor, na maghahain ng katakot-takot na objections ang depensa sa paglilitis ng Senate Impeachment Court.
16: Kaya nga napakahalaga po kung sino po yung uupo bilang presiding officer. Dahil yun po yung pupukpok ng gavel at magrurule sa mga objection na gagawin po ng both camps.
14: Batay sa lumang Senate impeachment rules, kailangang humarap sa pre-trial conference si Duterte o ang kanyang abogado.
16: Kung hindi man, yung mag-submit sila ng answer, otherwise, ng enter ng not guilty plea.
14: Pero habang hindi pa nakukuha ng House Prosecutors ang kopya ng bagong impeachment rules, kung mayroon man, umaasa ang tagapagsalita ng prosecution team na si Representative Zia Alonto Adyong na hindi maaantala ang takbo ng impeachment proceedings. Hindi din anya dapat malihis ang Senado sa tungkulin nito bilang impeachment court, kundi ito pa rin ang tungkulin nitong dinggin ng kaso, suriin ang mga katibayan at pagpasyahan ang kaso batay sa ebidensya at sa ligang batas. Sinikap ng ABS-CBN News na kunan ng pahayag ang abogado ni Vice President Duterte na si Attorney Michael Poa, pero hindi pa siya tumutugon. Nauna nang sinabi ng kampo ng bise na handa silang humarap sa paglilitis. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: 10 taon nang nakatenga ang Alamino-San Pablo Bypass Road sa Laguna na dapat sana ay magpapabilis ng biyahe patungo sa Quezon Province at Bicol Region. Bukod sa problema sa right-of-way, ayon sa DPWH, ang mga Diskaya ang may hawak ng kontrata sa naantalang proyekto. Nagpapatrol, Dennis Datu.
17: Halos 13 kilometro ang haba ng Alamino-San Pablo City Bypass Road sa Laguna. Taong 2016 nang simula ng proyekto na may pondong higit 2 bilyong piso. Pero inabot na ng 10 taon, hindi pa rin tapos ang kalsada. Tiis-tiis lang ang ilang motorista sa silangdaan dahil malayo naman kung sa Maharlika Highway pa sila dadaan.
18: Eh, binataw ako. Ganito na to eh. Ngayon, may asawan na rin ako.
19: Ilan anak ko?
18: 2 po. Sana mas maganda kung matatapos na to para maayos ng daanan. Para maalwan sa aming mga taga dito.
20: Pag umuulan, maputik, ganun. Tas hirap pa kapag halimbawa yung sa biyahe. Pag maputik, hindi makapasok dito. Kaya kailangan tapusin to.
17: Umapila na rin ang mismong mayor ng San Pablo City na si Naji Gapangada Jr. kay Pangulong Bongbong Marcos at DPWA Secretary Vince Dison na aksyonan ang problema.
21: Nananawagan kami sa inyong tulungan nyo kami pagkat grabe po ang nagiging traffic dito sa aming Maharlika Highway. Balang hindi magamit itong alternate route na ito na ginastusan ng pamahalaan ng bilyon-bilyong piso na hindi pa kinabangan.
17: Nasa 350 metro pa ng bypass road na bahagi ng Barangay San Miguel sa San Pablo City ang hindi sementado dahil sa problema sa right-of-way. Reklamo ng ilang may-ari ng lupa, hindi pa sila binabayaran ng DPWH.
22: Sabi babayaran, pangako. Ganyan lang, abot lagi ang meeting lang at sukat-sukat.
23: Magbabayad na tayo ora mismo noong mga lupang yon. Tatapusin natin to once and for all. After 10 years, Diyos ko.
17: Hindi naman itinanggi ni Diso na isa sa dahilan ng pag-antala ng bypass road ay dahil ang mga Diskaya ang kontratista ng proyekto.
23: Terminated na, ngayon, mag-a-award na tayo ng bagong kontratista. Wala na yung Diskaya, wala na yan. So bago na, maayos na yung kontratista ang gagawa nito. At sisiguruhin ko mismo, ako mismo magbabantay dito, Mayor, na maayos at mabigis yung gawa.
17: Inaasahan sa buwan ng Disyembre, madadaan na ang Alamino-San Pablo Bypass Road kung saan nasa isang oras ang mababawas sa biyahe ng mga patungong Quezon at Bicol Region. Dennis Dato, ABS-CBN News.
0: Si Nelly Juan na ng New York Knicks ang kampiyonato sa NBA matapos nilang talunin ang San Antonio Spurs sa Game 5 ng Finals. Tambak ang Knicks sa unang quarter ng laban at unting-unting na ibaba ang lamang pagsapit ng second at third quarter. Sa huling quarter, nakuha na ng Knicks ang kalamangan hanggang sa nagtapos ang laban sa score na 94-90. Ito ang unang titulo ng Knicks sa nakalipas na higit 50 taon. Si Jalen Brunson ang hinirang na 2026 NBA Finals MVP matapos magtala ng makasaysayang 45 points sa huling laro ng serye. Naging kauna-unahang fill-in player naman si Jordan Clarkson na nagwagi ng kampiyonato sa NBA. Sa kanyang Instagram Live, hindi naitago ni Clarkson ang saya. Sulit anya ang sakripisyo.
1: Susunod, baybayin na sakop ng Glan sa Rangani natuyo kasunod ng malakas na lindol. Dagat, umatras nga ba? At anim na kapatid ng nasawing basketbolista na si Rene Baterbonia binigyan ng full scholarship sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
4: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing o Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026. Buksan mo,
19: papasukin. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
24: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't magmakabuhay.
25: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
27: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
28: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
29: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
30: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
31: Tara na!
30: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
31: More than good pizza.
32: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
33: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
4: TV Patrol sa FM Radio.
0: Sa sports, kumapit ang nasawing basketballistang si Rene Badarbonia para may pagpatuloy ang pag-aaral at may ahon sana sa hirap ang pamilya. Ngayon, bubuhayin ang pangarap ni Badarbonia para sa pamilya sa pamamagitan ng alok ng full scholarship ng Ateneo de Davao University para sa anim niyang kapatid. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
2: Mula Agusan del Sur, nakipagsapalaran sa Davao City si Rene Clert Badarbonia noong 2022 para maipagpatuloy ang pag-aaral. Sa sports kumapit ang pamilya para sa libreng edukasyon ni Badarbonia. Ang Ananda Marga Special Academic Institution ang unang nagtiwala sa kanyang kakayahan. Naging full scholar sa junior high school ang dating benepisyaryo ng 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang malaking bato na ngayon nasa tabi na ng kanyang mga alaalang larawan, dating weights na binubuhat ni Rene. Dahil wala namang barbell doon para makapag-workout.
5: Determined talaga siya na bata. Yung marunong siya makinig, very good in leadership talaga si Rene. Hindi siya yung lumalaki yung ulo.
2: Naging emosyonal naman ang empleyadong si Judy nang maisip na huli na pala niyang makikita si Rene sa homecoming noong Marso.
6: Yung hindi ko makalimutan is, te, gutom ang kote, gutom ako pa, yung baka may kanin pa dyan, which is maghingi siya ng pagkain, hindi lang para sa kanya, which is yung sa group ba, yung mga gano'n na mga, although small little things lang na makatulong man lang siya sa mga kapwa niya varsity.
2: Bukang bibig din daw ng atleta ang kapakanan ng pamilya.
5: Mag-donate daw siya ng ganito, dami siyang plano yung mga kapatid niya, yung bahay nila, iaahon niya talaga sa hirap yung family niya. Iba yung goal niya.
2: Pumanaw man, itutuloy ang pangarap ni Rene na maiahon ang pamilya sa pamamagitan ng alok na full scholarship hanggang sa kolehiyo sa anim na kapatid ni Badarbonia ng Ateneo de Davao.
7: Sobrang lungkot po natin, wala na po siya, pero bubuhayin po natin si Bobet sa pamamagitan ng pangarap niya sa kanyang mga kinamahal.
2: Ayon naman sa legal representative ng pamilya Badarbonia, hindi sapat ang paghingi ng tawad ni Coach Tab Baldwin at sa halip, inilatag nila ang kanilang hiling.
8: What the families are asking for, number one, a human face, not a press release, a designated named person whose sole responsibility is to communicate with both families. Second, let the players and coaches speak. Number three, a full account, a point-by-point chronological account of everything that happened during the Aurora stay. Number four, formal acknowledgement of institutional responsibility. Number five, proactive and conditional support for both families.
2: Bukod sa posibleng negligence, tinitingnan din ng legal representative kung may paglabag sa Memorandum Circular No. 63, Series of 2017 ng Commission on Higher Education na nagsasaad sa mga patakaran sa mga off-campus activities ng higher education institutions ng bansa. Hernal Tokmo, ABS-CBN News.
1: Humihingi ng maayos at malinaw na paliwanag ang pamilya ng yumaong Nigerian student-athlete ng Ateneo na si Divine Adili sa nangyaring trahedya. Susuriin naman ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang ilang pahayag at panibagong detalye kaugnay ng pagkamatay ni Adili at teammate na si Rene Badarbonia. Nagpapatrol, Paige Javier.
9: I'm sorry.
10: Wala nang saysay ang paghingi ng tawad ni Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin ayon sa pamilya ng nasawing atleta na si Divine Adili. Para sa magulang ni Adili, hindi sorry ang kailangan nila mula kay Baldwin.
11: In this time of this kind of thing, apology cannot do much because the damage has already been done.
12: It's negligence and carelessness, because when such thing happens, only sorry, apology, and the deed has been done. There is no amount of apology that will bring Divine back.
10: Pati ang nakababatang kapatid ni Adili, hindi matanggap ang sorry ng Ateneo coach.
11: I don't know what I'm feeling, honestly. There is no order and no amount of apology is going to reverse the deed that has been done.
10: Tanong ng pamilya, bakit hindi sila personal na kausapin ni Baldwin?
11: But supposed to reach us personally and then tell us, because right now we are still in state of affliction to know the situation. We are seeking for justice.
12: It doesn't make sense. They're supposed to tell us before the news start flying on social media.
10: Mula nitong Sabado, may candlelight service para kay Adili at Baterbonya sa Ateneo College Chapel sa Loyola Heights campus.
9: So through the mercy of God, we gathered together.
10: Nagtipon din ang Ateneo community para sa isang memorial mass. May bigat sa pusong inalala ni Ateneo player Kiefer Alas, ang teammate na si Adili, na huli na pala niyang makakasama sa Dipakulaw Aurora. Si Adili ang tumulong anya sa kanyang mag-adjust sa Ateneo.
13: Divine, witnessing what happened on the beach took a toll on me and the whole Ateneo community. God knows how much you mean to us, not only on the basketball court, but in life as well. There's a part of me that still can't fully accept that you're not with us anymore. It doesn't feel real.
10: Sabi ni Kiefer, iaalay nila ang lahat ng laro para sa namayapang teammate.
13: One thing's for sure, we're gonna dedicate it for you. We carry you with us in every day, every game, every step forward. And we'll keep going.
10: Hindi rin malilimutan ni Ateneo volleyball player Donna De Leon ang kabaitan at pagiging masayahin ng Nigerian student athlete.
14: Divine was more than just a friend. He was someone who made people feel welcomed, valued, and cared for. And although our time together was cut short, I'm so grateful for every minute spent with you.
10: Mananatili muna ang labi ni Adili si Ateneo Loyola Campus para sa candlelight service at viewing. Ayon sa pamilya ni Divine, hinihintay nilang matapos sa mga papeles para maibalik na siya sa Nigeria. Samantala, susuriin ng PNP ang mga pahayag ng babaeng nagpakilalang asawa ni Baldwin na nagbabala umano sa Ateneo sa pagkataon ng coach. Kinumpirma rin ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na titingnan din nila ang mga nasabing pahayag. Patuloy na hinihingi ng ABS-CBN News ang reaksyon dito ng Ateneo at ni Baldwin. Paige Javier, ABS-CBN News.
1: Samantala, hindi na maglalaro ang Ateneo Blue Eagles sa nalalabing mga laro ng 19th Phil Oil Eco Oil Preseason Cup ayon sa Executive Committee. Sinabi nila na dapat pahintulutan ang hiling ng Ateneo kasunod ng nangyaring trahedya sa kanilang mga atleta. Samantala, tinutugis ngayon ng mga pulis ang isang menor de edad na tumangay umano ng cellphone sa cafe sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa kuha ng CCTV, nagmasid-masid muna ang suspect. At nang makakuha ng tiyempo, dinampot niya ang cellphone na nakapatong sa counter at mabilis na tumakas. Nakilala ang suspect na 16 na taong gulang. Natuntun din ang kanyang bahay pero ayon sa kanyang ina, matagal nang hindi umuwi ang kanyang anak. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad para matukoy ang kinaroroonan ng suspect.
0: Aabot sa mahigit 7,500 ang lumahok sa Kapamilya Run 2026 na isinagawa sa Central Park Philinvest City sa Alabang, Muntinlupa, Linggo ng umaga. Ilan sa mga celebrities na sumali sa Kapamilya Run ay sina Jameson Blake, Kauri Oynuma, ex-PBB housemates Lela Ford at Inigo Jose. Gayun din ang TV Patrol anchor na si Bernadette Sembrano. Binigyang din nila ang kahalagahan ng fitness at ng pagtulong. Inilarawan naman ni ABS-CBN Foundation Managing Director Roberta Lopez Feliciano ang dami ng dumalo na nakaka-inspire at kahanga-hanga. Lahat anya ng nalikom na pondo sa charity run ay mapupunta sa mga programa at advokasya ng ABS-CBN Foundation tulad ng pangangalaga sa mga bata, kalikasan at pagtulong sa mga biktima ng sakuna gaya ng mga nalindol sa Mindanao. Matagumpay ring idinaos ang makasaysayang marathon sa kahabaan ng EDSA nitong Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng madaling

0: lahating oras.
1: Kaliwat ka ng pagkilala ang natanggap ng ilang kapamilya news reporters at anchors dahil sa kanilang dedikasyon sa paghahatid ng mahalagang balita. Kinilala ng Gawad Pilipino sina ABS-CBN News Senior Reporter Zian Ambrosio, Bianca Dava at Victoria Tulad at TV Patrol Anchor Bernadette Sembrano sa kanilang trabaho sa 2026 Duyan ka ng Magiting Awards. Ayon sa organizers, ang Duyan ka ng Magiting Awards ay inspirasyon ng walang maliw na pamana ni Emilio Aguinaldo at isang pagpupugay sa mga individual na ang dedikasyon at kahusayan ay nag-aangat sa mga komunidad, nagpapatatag sa mga institusyon at nagbibigay inspirasyon sa pambansang kapuri o kapurihan. Bukod sa mga mamamahayag, kinilala rin ang mga opisyal ng militar at pulisya, mga mambabatas, mga lokal na pinuno ng pamahalaan at mga negosyante. Samantala, panalo naman sa 2026 Pagdasig Awards ng Leyte Normal University sa Tacloban City sina TV Patrol Anchors Kabayan Noli De Castro bilang Best Radio News Anchor, Karen Davila bilang Best Female TV News Anchor at ABS-CBN News Chief of Reporters Jeff Canoy bilang Best Male TV News Reporter. Wagi rin si ABS-CBN News Digital Deputy Editor David Dizon bilang Best Online Male News Writer, habang si Andrea Taguines kinilala bilang Best Online News Female Writer in the National category. Ang Pagdasig Awards ay ginagawad ng mga communication at media students ng universidad. Layunin umano nito na ipagdiwang ang kahusayan, kilalanin ang natatanging talento at parangalan ang mga nagbibigay inspirasyon sa kanilang tinig na patuloy na lumilikha ng makabuluhang epekto. Congratulations sa ating mga kasamahan. Ikinasal na ang panganay na anak ni na Pinoy boxing icon Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao na si Jimwell sa kanyang partner na si Carolina Pimentel sa Los Angeles, California noong Biyernes. Sa piling ng pamilya at mga mahal sa buhay, ginanap ang pag-iisang dibdib ni na Jimwell at Carolina sa simbahang pinupuntahan ng pamilya Pacquiao sa Los Angeles. Naging emosyonal ang bagong kasal sa kanilang first dance matapos ipakita sa screen ang ilan sa kanilang baby photos.

0: Nagbigay din ng madamdaming mensahe at nag-alay pa ng kanta ang ina ni Jimuel na si Jinky. Present din sa kasal si Manny at mga kapatid ni Jimuel, lalo na si ang lolang, si Mommy Janisha. At syempre ang baby ng newlyweds na si Clara.
1: Grupong Atom itinaan sa protesta ang pagkadismaya sa naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol kay Ninoy Aquino. Cayetano, may pirada muli tungkol sa kabayanihan. Higit 7 dekadang kasaysayan ni Darna tampok sa isang exhibit sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: TV Patrol sa FM Radio.
3: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing o Sharp Philippines. Para sa dugong detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist,

0: Journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Calling all gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
3: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
4: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sayag. Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mauna niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Taana ang iBerry sa pinakadiin na one station,
6: all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
7: Sinadya ng Department of Social Welfare and Development ang Balut Island at Jose Abad Santos sa Davao Occidental na kabilang sa mga napuruhan ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Kasama rin ang ABS-CBN News team sa lumipad doon. Live mula General Santos City, nagpapatrol, Francis Orsho. Francis, kamusta ang kalagayan ng mga residente doon?
8: Zen, araw-araw pa rin nakararanas ng malalakas na aftershock sa Balut Island na pinuntahan nga natin kanina kasama ang DSWD. At sa pagpunta nga natin doon ay tulad ng iba pang nakaranas na, o naapektuhan ng lindol, doble dagok sa mga taga Balut Island na sa isang iglap na wala ang tirahan ng iba. At ngayon, kinukulang na rin sila sa supply ng pagkain, ng tubig, pati na rin ng gamot.
9: Napapadalas ang pagpunta ni Amelia sa tabing barangay na may libreng access sa internet. Ito ay para makausap ang asawang construction worker na na-stranded sa General Santos City dahil sa lindol noong June 8. Problema rin ang nagkakasakit na mga bata dahil sa umano'y maruming tubig sa deep well.
10: Siyempre po, sa ngayon, ang kailangan po talaga namin yung mga pagkain, tapos water po, tapos medicine. Kasi ang mga anak namin minsan sumasakit ang chance.
9: Dito sa Balut Island, limitado pa rin ang supply para punan ang lahat na pangailangan ng mga residenteng nakatira dito sa isla dahil pahirapan pa rin ang pagpunta dahil nga ayon sa Davao Occidental PDRMO, sira pa rin ang mga pantalan para makadaong yung barko dito at madala lahat ng kanilang tulong.
11: Gumagamit ngayon ang LGU ng mas maliit na sasakyang pandagat para maihatid sa kanila ang food packs ng DSWD. Kinakailangan ding dalhin pa sa General Santos City at sumakay sa bangka para lang madala sa ospital ang mga residenteng nangangailangan ng tulong medikal. Kaya may apela ang LGU sa gobyerno.
12: Sana po na makatulong po ang national government. Wala po kami masasandalan. Malayo po yung isla namin.
11: Ayon pa sa alkalde, lahat ng 7,000 pamilya sa isla apektado ng lindol. Higit 1,000 bahay ang nasira ng lindol. Binisita ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at iba pang DSWD Region 11 officials ang Balut Island kung saan sumama ang news team. Bukod sa supply ng pagkain, sisimulan na rin ng DSWD ang pamamahagi ng cash assistance.
13: We have to start shifting from food to cash assistance. Kasi yung food, hindi naman lahat doon, hindi lahat ng pangangailangan matatagpuan sa isang relief box. Alam natin may mga iba silang pangangailangan tulad ng pang-ayos ng bahay, pambili ng mga iba pang bagay.
11: Samantala, dahil pa rin sa epekto ng lindol, tila natuyo ang ilang baybayin sa dagat na sakop ng ilang barangay sa Glan, Sarangani. Sa barangay Batulaki, kita na ang mga coral reef at iba pang lamang dagat matapos mangyari ang lindol noong Lunes. Paliwanag ng DOST Fivox, hindi umatras ang dagat kundi umangat ang baybayin dahil ang magnitude 7.8 na lindol ay nagmula sa Cotabato Trench na sakop ng katubigan ng Sarangani.
14: May mga bahagi ng seafloor at kalapit na baybayin sa Mindanao na maaaring itulak pataas. So ito yung tinatawag natin coastal seismic uplift. Kaya may mga dating nakalubog na bahagi ng baybayin na naging exposed pagkatapos ng lindol. Maging permanente na yan, basically that's how many of the mountains in the Philippines are formed.
11: Jen, sa huling ulat ng Office of Civil Defense, umakyat pa sa 4 na po ang nawawala at tinagahanap ng mga otoridad habang 61 naman ang nasawi dahil sa lindol. Habang nasa 173,000 families ang naapektuhan na ng lindol dito nga sa iba-ibang probinsya sa Mindanao. Jen.
7: Maraming salamat, Francis Orso.
15: Handa nang dumalo si Senator Joel Villanueva sakaling magkaroon ng special session ang Senado. Inihayag ito ng senador sa isang video message sa pagtitipon ng Jesus is Lord movement ngayong araw. Nagprotesta naman ang mga miyembro ng August 21 movement kasunod ng naunang pagbatikos ng grupo sa mga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na naghahalintulad ng laban ng kanyang grupo para sa Senate independence, liderato sa Senado at katotohanan sa issue ng flood control sa naging laban ni dating Senador Ninoy Aquino at paggamit niya ng laban sign. Nagpapatrol Harleen Delgado.
16: Ang sinabi ni Senator Benigno Aquino that the Filipino is worth fighting for. So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gagamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight.
17: Pumalag ang August 21 movement o ATOM sa pahayag at pagmuestra ni Senator Alan Peter Cayetano.
18: Kulong lahat! Mga kurapo!
17: Matapos siyang batikusin ng grupo, nagprotesta ang mga miyembro nito sa Makati City ngayong Linggo na umaga para ihayag ang kanilang pagkadismaya.
19: Hanggat hindi po kayo nagsasakripisyo para sa taong bayan, with all due respect, Honorable Senator, you have no right to use it.
17: Giit ng grupo para naman sa lahat ng Pilipino ang paggamit ng laban sign, pero hindi para gamitin sa anilay pampolitikang agenda. Para sa presidente ng grupo, posibleng bahagi ito ng umano'y estratehiya ng kampo ni Cayetano laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Yung kampo po nila, patuloy na binabanggit lagi si Ninoy, patuloy na binabanggit po yung kulay na yellow. Original na yellow nga daw po si Rodrigo Duterte. Pero as you can see, it looks like it is a strategy of their camp because how romantic it is nga naman to go against Marcos Jr. right now by using the laban sign, which primarily was the symbol of the downfall of the dictatorship na 1986. Laban po ang ibig sabihin nito, hindi po lapastangan. Kasi mukhang kay Senator Cayetano po, baka ganun po ang ibig sabihin niya. At medyo nilalapastangan na po ang institusyon na Senado.
17: May ilan namang napadaan sa protesta, nasang-ayon sa pananaw ng grupo.
21: Kasi yung laban sign, para naman talaga yan sa atin lahat. Eh. I agree na dapat hindi siya parang ginagamit in vain or ginagamit in a bad way. Pero tulad nito na manawagan tayo for all accountability, whether anong side ka man ng political faction.
17: Paliwanag naman ng historia na si Xiao Chua, dekada 70 pa nang unang gamitin ang laban sign noong tumakbo sa halalan si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. at sinabing mahalagang ginagamit ito sa tamang konteksto.
22: Nakakulong siya, ginakampanya siya ni Chris Aquino, di ba? At ang kanilang partido, ang pangalan, Lakas ng Bayan or Laban. Nung nagkaroon ng laban, di nagkaroon na ng sign. Kasi di ba, mahilig tayo sa mga ganyan. Si Marcos may victory sign, di ba? Tayo naman may laban sign. So, nagsimula talaga yan, yung laban sign na yan, nung panahon na tayo ay nasa ilalim ng diktadura bilang simbolo ng katapangan. at nanais natin na lumaya at magkaroon ng demokrasya sa Pilipinas. So yun ang ano, ito ay para sa pakikibaka para sa demokrasya, hindi sa pansariling interes.
17: Sa bagong Facebook post, sinabi ni Cayetano na walang pamilya ang may monopolyo sa pangalan ni Ninoy dahil wala umanong may monopolyo sa kabayanihan na anya'y hindi namamana kundi pinaghihirapan. Hanga rin anya siya sa sakripisyo ng mga Pilipinong nakiisa sa People Power Revolution at sinabing hindi niya inihahalin tulad ang sarili at kanyang grupo kundi nakikiisa siya sa kanilang pinaglaban. Nilinaw din ng senador na hindi umano niya ikinukumpara ang sarili at kanyang grupo kay Ninoy o sa kanyang kabayanihan. At ang dapat anyang tanong ay kung handa ba silang tularan ang pamantayang itinakda ni Ninoy at iba pang bayani. Pero buwelta ng atom.
0: We understand that, again with all due respect to the good senator, we do not agree with you. What happened in the Senate in the last few weeks is proof enough. Ang panawagan na po namin kay Senator Cayetano is to resign as a senator because he does not deserve to occupy that position any longer.
17: Samantala, matapos ang sunod-sunod na sigalot sa Senado, naglabas ng video message si Senator Joel Villanueva sa pagtitipon ng Jesus is Lord Church ngayong Linggo ng umaga, panahunaan niyang isantabi ang anumang alitan at unahin ang tungkulin sa bayan.
1: Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
17: Kasama si Villanueva sa grupo ni Cayetano na nag-boycott sa ilang sesyon ng Senado. Kabilang anya sa mga una niyang gagawin ang magpasa ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at lumahok sa kumpirmasyon ng nakabingbing promosyon ng ilang general. Harlene Delgado, ABS-CBN News.
15: Nagbigay ng reaksyon si Senador Panfilo Lacson sa pahayag ni Senador Villanueva. Anya pinahalagahan at hinahangaan niya ang paninindigan ni Villanueva na dumalo sakaling magpatawag ng special session ng Senado bilang bahagi ng kanyang sagradong tungkulin. Ito rin anya ang pinanghahawakan ni Senador Francis Escudero nang sumama siya sa minorya para makabuo ng 12 senador na kailangan para makabuo ng quorum at mabigyang daan ang pagbabago sa liderato ng Senado noong June 3. Umaasa siyang ganito rin ang pananaw ng ibang nasa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano at tuluyan nang matapos sa isang special session ang issue ng liderato ng Senado. Ang special session ay kailangang ipatawag ng Pangulo. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagawin niya ito kung formal na hihilingin ng Senado. Nitong June 13, ginunita ang 80th anibersaryo ng pagkakatatag ng Bolinao Electronics Corporation. Ang kumpanyang kalaunan ay nagsagawa ng kauna-unahang TV broadcast sa Pilipinas at naging ABS-CBN. Sa malaking bahagi ng nakaraang 8 dekada, itinaguyod ng mga engineer at technician nito ang pagsasahimpapawid sa mga palabas sa telebisyon. Nagpapatrol, Anjo Balgawisan.
2: This is ABS-CBN Broadcasting Corporation Channel 2.
23: Hindi man kilala ang kanilang mga muka, maririnig naman ang mga pangalan nila sa tuwing sign on o sign off ng ABS-CBN. Pumasok sa ABS-CBN si Frank Mira noong late 80s at kalaunay naging head ng Network Engineering Division. Si Bernie Acosta naman ang namumuno ngayon sa broadcast engineering. Nasubaybayan niya ang maraming pagbabago, pati ang lalong pagtaas at pagpapalakas ng transmitter tower nito.
24: Siya yung pinaka-sentro ni ABS-CBN during that time.
23: Malaki ang responsibilidad ng kanilang team na masigurong tuloy-tuloy at walang aberya ang broadcast.
25: Mula sa baba, inaisa-isa namin yan kasi nakikita sa baba doon sa may system niya, may problema sa taas. Kami dumaan dito sa hagdanan.
26: Para sa publiko at maging sa marami sa amin nagtatrabaho rito sa ABS-CBN, larger than life ang tore na ito. Pero para sa mga engineer at technician na nakakapiling ito ng mas malapitan, ito ang kabuhayan nila at calling sa buhay.
23: Halos araw-araw nilang sinisilip kung maayos pa ang mga equipment sa itaas o kaya magkakabit at magmamando ng mga microwave antenna na siya namang nagpapadala o tumatanggap ng mga audio at video signal sa field gaya ng mga live report sa balita.
3: Kailangan mo siyang akyatin, isit up sa taas dito para ma-receive mo siya. Kasi kahit na umulan siya, madaling araw umulan, kailangan mo siyang umakyatin.
4: Hindi alam ng tao. Pag nasa taas ka, sobrang lakas ng hangin. May mga times na pati yung sarili mo balas, magdududa ka na. Although hindi ka naman na ano, pero kakapit at kakapit ka.
5: Pag natutulog ka sa taas, di saan? Sa loob ng dugout?
3: Hindi. Mainit. Tsaka masikip.
5: Diyan lang, sa lapag dyan. Oh. Kahit saan dyan sa lapag? Eh, hindi wala kayo silong?
3: Wala. Pagka umulan lang, diyan ka sa loob. Pero pagka ganito, pag ganito, ganito, diyan lang.
25: Happy ka pag nasa taas ka. Diyan mo makikita. Hindi ka, mawala ang pagod mo.
2: It's ABS-CBN Corporation Channel 2. In the service of the Filipino. Now signing off.
23: Nang mawala ang prangkisa ng ABS-CBN noong 2020, nanahimik ang mga tore nito at nabawasan ang mga pagkakataong umakyat. Napunta na rin sa ibang kumpanya ang maraming ABS-CBN engineer. Pero nagtitiwala pa rin sila na gamit ang makabagong teknolohiya at sa diskarte at pagsisikap na taglay ng mga kapamilya, mananatiling matayog at umaangat ang ABS-CBN. Gaya ng tore na minsan nilang inakyat. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.
15: Abangan po ang iba pang kwento sa likod ng ABS-CBN Millennium Transmitter Tower at mga taong naging bahagi ng paghahatid nito ng hindi malilimutang mga programa at pangyayari sa bansa. Sa dokumentaryong Huling Akyat sa Tore ni Anjo Bagawisan, sa Lunes na po yan, June 15, sa ABS-CBN News YouTube channel at malapit na sa iWant at ANC.
7: Binigyan pugay ang Pinay superhero na si Darna sa kanyang ika-75 anibersaryo. Isang Darna exhibit ang binuksan sa isang mall sa Tanza, Cavite, kung saan isinilang ang tinaguriang King of Pinoy Comics at lumikha sa Pinay heroine na si Mars Ravelo. Tampok dito ang mga memorabilia at artworks na nagpapamalas sa mahabang kasaysayan ni Darna na tumawid mula comics patungong pelikula at telebisyon. Layunin din ng Lipad Darna from Panels to Legacy Exhibit na ipakilala ang pop culture icon sa mas nakababatang henerasyon. Susunod mga kolektor at fans, dinagsa ang pinakamalaking Toy-Con event sa bansa sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
6: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
10: Halina't magmakabuhay.
27: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
29: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
30: Chipsyon Piralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nakuhaan eh. Nawala kalo eh si Ginoo. Murag na arang-arang na po na akong ulcer. Di na mong karper ni. Capsule niya akong gigamit sir. Capsule, kape, o kanang kuhaan. Aplas. Ang galing Magnum sa efektibo gini kayo.
29: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
13: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio.
16: FM Radio.
18: TV Patrol sa FM Radio.
15: Inarayo ng mga toy collector at enthusiasts ang tatlong araw na ToyCon event sa Pasay City. Tampok dito ang ilang toys na dinisenyo mismo ng Pinoy art toy designers. Nagpapatrol, Rico Hizon.
19: Opening day pa lang noong Biyernes, dinagsana ng toy collectors, hobbyists at fandom ang 23rd ToyCon Nexus Pop Life Festival 2026 sa Pasay City. Bida rin ng mga Pinoy art toy designers.
20: So this is the biggest pop culture gathering in the Philippines because our big highlight is really the toys, di ba? People are going to be coming here to catch toys that will only be released in this event. An entire row of local toy designers, mga 150 plus.
19: Pinilahan at inabangan ng fans ang limited edition Barong Tech 63 ng art toy designer na si Quix Maikes.
21: We wanted to do something different and new na super Filipino pa rin, hyper-local, na pasok dun sa June 12 Independence Day. Diyan pa rin yung hip-hop culture namin and parang reimagined yung paano magsuot ng barong.
19: Tatlong beses kinilala si Quix bilang Artist of the Year sa Designer Toy Awards sa New York mula 2018 hanggang 2020. Paraan na rin ito ng pasasalamat ni Quix sa mainit na pagkilala sa galing ng Pinoy.
21: Super nakaka-proud kasi kahit una kaming nakilala abroad, through the years, sobrang lakas ng reception ng mga Pilipino sa amin. Kaya in a way, regalo na rin namin ito na pasasalamat na right now, karamihan ng collector namin puro Pinoy.
19: Fully packed ang 3-day ToyCon event na sinasabing ultimate pop culture fan experience. Exclusive na mabibili rito ang mga limited toys and collections. Gaya ng limited edition Devil Toys na paboritong koleksyon ng mga Pinoy mula pa Hong Kong.
22: Philippines is really important for Devil Toys. Well, I think Philippine market is expanding a lot every year.
19: Dito rin ang first drop ng Thrill Joy Asia, ang latest Funko Pop. Headliner ang nagdisenyo ng Final Fantasy characters, ang Japanese art legend na si Yoshitaka Amano. Pay cosplayers, gaming tournaments, exhibits, interactive activities at concerts para sa pop culture fans. Ang singer-songwriter na si Jed Badella, ginawang stress reliever ang pagkolekta ng art toys.
31: Well, I've been drawing and sketching since I was a kid pa. And that's what I do pag, alam mo yun, the waiting time when I'm backstage. One day, I just came up with an idea of sketching a self character. Why don't you make it into an art toy?
19: Sa ToyCon, unang nilabas ni Jed ang blind box ng V-Boys, ang kanyang personal line ng art toys.
20: We are really championing our toy designers as a brand new creative industry. We want to showcase talaga the best talents of Pinoys. So,
19: pararangalan din ang ilang artists bilang pop culture icons gaya ng National Artist for Visual Arts, Larry Alcala, at ang nation's girl group, Beanie. Bukas ang Toycon hanggang Linggo. Rico Hizon, ABS-CBN News.
1: Hinarana ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Consort King Martin Nievera ang First Lady na si Ginang Liza Araneta Marcos noong nakaraang Bon Honor nitong June 12, Independence Day.
3: Be my lady.
1: Inawit ni Martin sa programa ang kanyang signature hit na Be My Lady, pero pinalitan niya ito ng Be My First Lady at nilapitan ang unang ginang. Kasabay nito, niyaya niya si Pangulong Marcos na sabayan siya sa pag-awit. Idinaos ang tradisyonal na Bon Honor sa okasyon ng 128 araw ng kasarinlan sa Ceremonial Hall ng Malacañang noong Biyernes. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng diplomatic community at matataas na opisyal ng pamahalaan.
3: Be my first lady, just like a work of art. Our love will last forever. Thank you, Mr. President.
1: Pwede, no? Pwede palang tumapat si Pangulo.
15: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
1: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo sa
2: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Ang gugma, murag wifi. Maski doon lang kayo mo, dili ni mo mahibawan ang password, dili gud mo makonnect. Why? Hala na!
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit ako mga tuhod, sakit ako mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni among gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
8: Masuking ka LYR! Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing o Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Magbasa tag mga texts, gikan sa mga texters, atong i-address kining usa sa itong mga texters. Good day, Doc. Pwede ba ang Makabuhay Plus sa Bukol? Kay na ako'y Bukol sa likod. Salamat sa pagbasa. Yes po, matabangan, no? Makatabang kaayo ang Makabuhay Plus sa mga Bukol. Especially kung kinisya nga Bukol is caused by lipoma, non-cancerous tumor, nga gimade up siya of fat tissue. So, imuang likayan ang pagkaon sa mga fatty foods, sa mga makapainit kay sa dugo, makapalapot kay sa dugo, kining karning baboy. Ayaw adlaw-adlawag kaon ang mga karni sa manok. Muna imuang likayan kung akay Bukol, lipoma. At least 3 months mag-inom ka, 1 capsule. 3 times a day, kada humagkaon. Unya iwasi lang ang sigig inom og soft drinks. Makainom og soft drinks, may lagsao sa kasimana, kausa. Dili po isa ka litro, kundi isa lang ka baso. Maximum rana pinanga. Sa itlog po, no? Maximum lang og duha ka itlog kung akay mga Bukol. Then, kada humagkaon sa itlog, dapat mo kaon sa kag watermelon para dili malapot imong dugo. Ayog kaon sa mga seafoods like kinason, mga pusit, alimango, tag-as kinislag mga kolesterol, mga fats. Iles ang pagkaon sa mga piniritong pagkaon. O kung makakaon ka og mantikaon nga mga sudan, dapat paghumani mo kaon, o kaon juga mga side dish sa mas pipino, ayaw butay suka, tuyo, lanlano ng limon pipino, o pinya or watermelon. Human, lihok-lihok dayon, lakaw-lakaw, ayaw yung lingkod, tanaw, basta mantikaon imong nakaon. Or banat kagkaog mga prutas, no? Daghamantag mga prutas like papaya. Kung natay extra money like dragon fruit, nindot kaonon, taas ka na siya fiber, pwede po ka mag-juice. After 1 hour si mong pagkaon or between meal, after 2 to 3 hours, mag-inom kag fresh juice para nga mas ma-enhance ang imong metabolism, para nga matunaw or ma-burn yung mga cholesterol or sobrang fats sa imuhang dugo. Sama aning fresh juice, gikan sa pipino o watermelon, apil lang panit, then gusto nimo medyo palamion ang juice, pwede butangan nimo og pinya, gamay, so i-mix ni muna. Or apple, kaning upat ka prutas, no? Pino, watermelon, apple, pineapple, i-mix lang ni muna pinanga. Ang fresh juice manggood, taas ka na sila og enzyme nga mutabang sa tong digestion, mutabang pag-enhance sa metabolism, pag-burn sa imong kinaon. Then, especially pag makakaon og mga mantikaon or taas na cholesterol or medyo masebo, as much as possible, ilakaw-lakaw o dapat sington yung kapinanga. Kasi kung nagkakaon kag mga masebo, unya, wala kay pagsingot, kana, delikado na siya. So, pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule, 1 capsule, buntag uto hapon, hantod tulo ka bulan, pwede po ka mo adjust og after 2 months or 1 month, kung medyo migamay na ang Bukol, especially sa Manay Lipoma. Drink more water, no, para nga balance po ang imuhang metabolism, mas makadigest,

0: tulog, kulang lang og suplemento, pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule, 1 or 2 capsules, once a day or 3 times a day, basta na pa'y gipambati. Kung wala'y gibati, kada humag panihapon, mag-inom aron nga mawala ng huot sa dughan, mawala ang sakit sa kalawasan, o gaan ang pagmata sa buntag. Kailangan labi na ka ng mga nagahagok, nagaputol-putol ang ginhawa, matulog, paim na nagmakabuhay plus herbal capsule, aron nga dili atakihon sa kasing-kasing, dili urumon.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant. Dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Elle Magwan.
7: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon, o pagtumara sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay

0: Sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatipok ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Kaya, EXL Makabuhay.
3: Basta healthy, happy. May kasabihan. Sometimes it is better to lose and do the right thing than to win and do the wrong thing. Usahay, mas piliw na to nga mapildi, kawadaan, kapildihan, apan mabuhat na to ang insaktong butang. Kaysa mudaog ta, muginan siya man ta, apan mahimo na to ang mali nga butang. Ang Word of God nagsuti sa Acts chapter 10 verses 34 and 35, I now realize how true it is that God does not show favoritism. Mauna mga ginikanan ha, wala gyoy favoritism sa mga anak. Mauna ang sala ni Jacob, mauna ang sala ni Isaac. Verse 35, but accepts from every nation the one who fears him and does what is right. Sa pagkatinood, naila ko nga ang Dios wala di ay pinalabi sa mga tao. Hinunoa nga sa matag-usa kanasod, iyang pagkakahimutan ang bisan kinsa nga magakahadlo kaniya og magabuhat sa matarong. Usa ka maayong practice alang nato ang pagpangutana kanunay kiniba kabubuton sa Dios, kiniba makapahimuot sa Dios.

0: Lawas ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: I have EXL Makabuhay.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: Oras mga regara, 4 minutos na mga naggalabayan, dagda sa La City sa bundang. Mayong bundang na usap, mga gilaan, mga suking, mga binati, natuntik paminaw sa mga naggalain-laing dapit din is Tibuok, Mindanao. Pinagayon sa Tibuok, Davao Region, kundi inimutang ato ang mga radio stations. Manunggan kita karon pagigala sa 96.7 FMR Davao di Oro. Yes, sa tago medyo doon ay problem magitong ang transmitter site, no? Doon ay technical problem magigala din na sa 89.5 FMR Dabnor. Live kita ke Badunggan Ground sa 101.9 FMR Davao City. Adlaw nga Lunes, magkabinatik magkasuking tigpaminaw bulan sa Hunyo tuig 2026. Agong inumagawban na kaarangkada Elmer Dudes Romantico Tandok sa programang Arangkada sa Bundang. Agunang daw-daw magkarangkada. Tanging nga ito ang arangkada balita. Mga nagbagabagag, nagpungasi na ito ang mga balita. Ito ang nahagpat sulod sa 24 oras. At ang pag-esgutan, magigalagsoon sa ito ang programang arangkada sa buntag ang mga nakailap na mga balita sa mga nagkalanlaing bahingin sa gawas o sulod sa nasod. Kaya kita mag-isgod sa itong mga nag-unang mga balita karon at doon ang tagaan o pagtagad ang kahimtang sa itong panahon. Ang Easterlies o hangin gikan sa Pasipiko maoy nagapadayon at nagka-apikto sa silangag bahin sa Mindanao. Usang kadaghan ang lugar sa rehiyon, magasinati o mapanganuron o madag-umon nga galagitan uban sa panagsang pag-ulan, pagdalugdog o pagidlat. Sa mga lalawigan sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island, Damao Oriental, doon ay posibilidad sa panagsang pag-ulan o pagidlat pag-panalugdog. Tungod sa Easterlies, posible ang kalit nga pagbaha o landslide panahon sa kusog nga thunderstorms. Sa ubang bahin sa Mindanao, lagip na ang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula. Dito sa may Soksar, Zen o Barm, magpabilin ang init nga panahon sa buntag. Ugod to, apan adunay posibilidad sa pagpanagsang pag-ulan o dalugdog sa hapon o gabi. Ang hangin sa Tibuok, Mindanao, magagikan sa habagatan nga bahin ngadto na sa Sidlakan, nga may kahayag hangtod kasarangan kusog. Ang kahimtang sa kadagatan, magpabiling malinaon ngadto sa kasarangan lamang. Ang adlaw ni Subang kaganina ang alas 5.22 sa buntag o ginagilaong maang musaup unyang alas 5.56 sa hapon.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Huwag din ito maglangan na niya na ang uluhang tudling sa atong mga balita.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang lokal, BFP Rescuers gidayeg sa malampusong SRR operation sa Nalinugan sa Jinsan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Ihap sa mga miduaw sa haya ni Rene Baterbunya Misaka sa Kapin 12,000 sa iyang tulog kaadlaw nga public viewing dinhi sa Davao City.
1: Arangkada! Arangkada!
0: 12 anyos nga batang lalaki patay human nadatugan sa natumbang kahoy sa Marilog.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Arangkada! Balitang Regional General Santos Airport balik operasyon na.
1: Arangada.
0: Cotabato Province nag hatod og hinabang sa mga nalinugan sa Glan Sarangani.
1: Arangada.
0: National News, mga empleyado sa Senado balik na sa on-site work.
1: Arangada.
0: O Gatalian Block andam kun magubot sa Senado.
1: Arangada.
0: International News, matod ni Donald Trump, ceasefire tali sa Iran, hayag na.
1: Arangada.
0: Sa tuong napaugnat sa kusog, New York Knicks, bagong NBA champion human sa kapinsing kwinta katuig.
1: Arangada.
0: O sa tuong showbiz balita, Yan Santos, gibutyag ang tinuod ng hinungdan sa iyang dugay ng pagpahulay sa showbiz.
1: Arangada.
0: Oras mag-arangada, alas 7:10 na sa buntag. O ganyan na ang mga nagbagabagag nagpungasi sa arangada balita sa buntag.
1: Arangada balita local.
0: Una sa detalye sa balitang lugal, malampusong natapos ang search, rescue o retrieval operation sa natumpang struktura sa barangay Kalumpang, General Santos City. Usa gidayeg ang ugi pasalamatan sa Bureau of Fire Protection kun BFP Region 12. Ingon man ang tanang rescuers ug partner agencies nga mitubag adol sa linog nga miigo sa nasod niadtong Hunyo 8. Sulod sa pipila ka adlaw, walay hunong nagtinabangay ang mga miyembro sa Bureau of Fire and Protection Special Rescue Force gikan sa nagkalain-laing rehiyon ug ubang emergency response teams aron pangitaon, luwason ug makuha ang mga biktima nga natanggong sa ilawom sa mga guba. Matud sa Bureau of Fire and Protection, ang galampusan sa operasyon nagapagita sa hugot nga koordinasyon, teknikal nga kahibalo ug dedikasyon sa mga ahensya sa gobyerno nga voluntaryo ug komunidad sa panahon sa kalamidad.
1: Arangada.
0: Misa ka na sa kapin 12,000 katao ang gagitibog ang ihap sa mga biduaw o gamihatag o katapusang pasidungog kang Rene Clark Baterbunya atol sa tulog kadlawng public viewing sa Ateneo de Davao University Senior High School, Bangkal Campus ng siyudad. Sa datos gagipagawas, may abot sa 3,831 kapag bisita ang natala sa unang adlaw sa public viewing, samtang isa ka kini ngadto sa 8,311 sa ikaduhang adlaw nga nagpakita sa padayong suporta o paghigugma sa katawhan alang kang Rene. Kagahapong adlaw adlong Domingo, Hunyo 14, nagapadayon ang pag-abot sa mga estudyante, igala, supporters o ordinaryong mga lumulupyo ngadto sa Christ the King Chapel aron makiguban sa pamilya o magkahatag sa ilang katapusang pagtahod sa namatayng student athlete. Gidala na gaganihang kadlawon ang pateng lawas ni Rene paingon sa Talakugon, Agusan del Sur.
1: Arangada! Arangada!
0: Kabsan sa iyong kinabuhi ang usang kadusianyos nga batang lalaki umanad at ugan sa natumbang dakong kahoy atol sa kusog nga ulan ug hangin sa Purukawayan, Lower B, Barangay Tamugan, Marilog District, siyudad sa Davao niyatong Sabado sa buntag. Giila sa mga awtoridad ang biktima nga si Angelo, residente sa maong lugar. Sa report sa barangay responder, nagpasilong ang biktima uban sa iyang usa ka tuig nga manghod sa dihang kalit nga natumbang dagong punuan sa kahon. Naluwas ang manghod sa insidente apan naipit si Angelo ilawom sa kahoy nga mahinungdan sa iyang hinanaling nga kamatay. Kilayon siyang gitawangan sa mga residente og responder apan wala na kini matabang pa. Gidala na ang lawas sa biktima ngadto sa usa ka punerarya sa Kalinan, Davao City, samtang padayon nga ginasusi sa mga awtoridad ang nahitabong insidente ug ang epekto sa dili maayong kahimtang sa panahon sa maong lugar.
1: Arangada.
0: Nagibisita ni Davao del Norte 1st District Congressman Di Carlo Uyuy ang kasamtangang kahimtang sa Concepcion Elementary School sa lungsod sa Asunción, Davao del Norte, human ang magnitude 7.8 ang linog ni adtong adlaw nga Lunes. Sa iyang pagbisita sa maong tulungan, gisusi niya ang kahimtang sa mga classroom, ingon man ang ongoing repair sa one-story building, three classrooms nga nagapaningkamutan na mapunduhan sa kongresista. Ito nulusab si Congressman Uy og usa ka mga tent aron temporaryong magamit sa 65 ka mga estudyante samtang gipadayon pa ang repair sa maong gambalay. Sumalan sa iyahang opisina, nasuta usab sa kongresista ang panginahanglan sa mga estudyante. Ilabi pa nga dunay mga karaang classroom ang nadaot og dili na magamit maong bagapadayon kini sa pagpaningkamot alang sa kayuhan sa mga kabataang naga-eskwela.
1: Arangada! Arangada!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
3: Abot sa langit, alam mo pa, pasalamat.
4: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Pago San Del Sol. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagmayray mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlito yun. Ang Magnum C, maugin yung makaayo sa atong panglawan.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Balikta mga garangka na samtang itong oras garon. Palikong Cebu sa inyong bagayorsan. Aduna na gitay 28 minuto. Suma nagalabay ang Tacna sa La City sa Bundang. Padayon sa tuang Arangkada Balita sa Bundang.
5: Arangkada Balita International.
10: Balitang international, may pahayag si US President Donald Trump nga duol na matudbang matuman ang pag ang pinagkagihuwat ang peace agreement dali sa Estados Unidos o Iran. Matud pa ni Donald Trump, gilauman nga pirmahan sa Iran ang maong kasabutan niya dung Domingo aron na mas sugdan ang proseso sa pagpasiguli sa relasyon sa duha ka nasud. Gisuportahan usab gini sa Pakistan nga mao'y usa sa mga nagpatiwala sa negosasyon og nag-ingon nga mahimo ang pagpirma pinagi sa electronic signing. Apan gilimod sa Islamic Revolutionary Guard Corps ang maong pahayag ug ingong wala pa sila'y plano nga mupirma sa gisugyot nga kasabutan.
5: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Balita! Sports!
10: Sa natad sa paugnat sa kusog, lagip si Jordan Clarkson sa mga player nga mihatag sa New York Knicks sa unang kadaugan sa National Basketball Association kon NBA Finals. Uman sa kapin 50 katuig, human gipildi sa San Antonio Spurs o human nila gipildi ang San Antonio Spurs dito sa Texas kagahapon. Gitapos sa New York Knicks ang serye batok sa San Antonio Spurs sa score sa nga 4-1, pinagi sa score nga 94-90. Nanguna sa Knicks ang giilang Mr. Clutch nga si Jalen Brunson. Kinsa may kamada og 46 points aron na pakaulawan si Victor Wimbanyama ug ang Spurs sa mismong home court niini. Wala kabalo ang Spurs bisan pa man kung una kining milabaw o kapin 15 points sa first half. ang 7'5" France top pick nga si Wembanyama. Dunay 19 points of game high, 14 rebounds. Samtang ang Filipino-American nga si Clarkstone naka 2 points sa iyahang 6 ka minutos sa pagdula sa court. Laing Phil Am, si Dylan Harper ang naka 25 points alang sa naparot nga San Antonio Spurs. Giilang nga most valuable player ang 6'1" nga point guard sa New York Knicks nga si Bronson.
11: Arangkada.
10: O garon mga karangkada, live report ni Efren Armilla. Mantika nga dili rehistrado gikumpiska sa CIDG sa Davao City. Okay na, ito ang kuan. Nana sa linya si kaubang Efren. Okay, itong dawaton magigala ang live, Arangkada live report sa tuwang kaubang reporter na nukad gikan sa gawas. Mantika nga dili rehistrado, gikumpiska sa CIDG. Ning itong siyudad sa Davao, kumplitong detalye itong paminaon, gikan ni Arangkada Efren Armilla. Kaubang Efren, go ahead.
12: Yes, Arangkada Elmer, nabawi sa mga otoridad, dili pala magadugay, aga magabatika nga nagkantidad o gapin sa 3 milyon ka pesos atol sa gikasag anti-smuggling operations sa CIDG sa Davao City. At mao kalihukan sa PNP, pagsuporta kini sa PNP Focus Agenda ubos sa Enhanced Merging Police Operations subay sa direktiba ni President Bongbong Marcos. Sa report, gikan sa CIDG Davao, gipahigayon sila og entrapment operation sa usa ka pasilidad sa Baya Monteverde, corner Bangoy Street. Kini nagresulta sa pagkasikop sa usa ka Pilipino ana sa saktong paginaron. Dabawi sa operatiba ang mga nagrenlaing containers sa palm oil o coconut oil, mga empty tanks, mga timbangan o guban pang ekipo na ginagamit sa illegal nga aktibidad. Ana sa 3,148,200 aga kandidad sa mga nakumpiska nga kontrabando, aga suspect nga si alias Toto og mga ebidensya ang nakaroon sa kustodiya sa otoridad o gitagdag kapasakaan o kaso. Kana ang balita nga
10: Arangkada.
12: Arangkada ng Elmer.
10: Yes, asa gikan ang mga kontrabando nga mga illegal nga mga mantika?
12: Kana pa ito ang gihimuan og pagpanubay kay kining kontrabando nga nakumpiska diha sa may Monteverde sa usa ka pasilidad liga Dakbayan sa Davao, Arangkada ng Elmer.
10: Delikita na to kadali, Arangkada ng Efren. Kumusta ang dalan sa trapiko since nakakaroon diha sa may Monteverde? Kumusta ang kinini ang situation karon sa dala sa tuang kadalanan since balik na eskwela sa tuang kabataan?
12: Sa karon nakita na to, Arangkada ng Elmer. Medyo kuanjo no, traffic gamay ang kadalanan nato tungod kay padayon pa ang pagbiyahe sa mga trabahante ngadto sa ilahang tagsa-tagsa katrabahoan og nakita pud nato nga do na poy mga estudyante nga sakay sa mga nagkadayang sakyanan padulong sa ilahang eskwelahan, Arangkada ng Elmer.
10: Okay, salamat Arangkada ng Efren.
12: Og kana ang balita nga atong nahipos karong orasa og gikan sa CIDG Davao. Ako si Efren Armilla sa FMR Network sa Arangkada sa Buntag.
11: Arangkada! Arangkada!
10: Dagang salamat, Arangkada ng Efren Armilla sa muhang report. Grabe no, kantidad og 3 million kapin kapesos mga binating mga tigpaminaw ang nasakmit sa mga CIDG ng itong syudad tungkol kaya ng palusot ng mga kontrabando oil, pump oil o coconut oil. Ganang tagmaludo na, pero wala may kiniang papiles o dakpan.
11: Arangkada Showbiz.
13: I feel good, I knew that I would not.
10: Yes, sa tuwang showbiz balita, magagarangkada ini si Yen Santos sa Kurban ng Cross.
13: So good!
10: Ibutiyag sa aktres nga si Yen Santos nga

0: Media niadtong 2025. O gilimod usab ang mga espekulasyon nga dunay relasyon og anak sila ni Luis Chavez Singson. Agay!
1: Ayaw!
0: May nalang gani kay wala mi ni isyo ni Ian Santos nga naami anak. Kini si Ian Santos. Si Ian Santos mga karangkada, no, nakipag-relasyon po ni kaniadto ni Paulo Contes sa GMA Network, di ba? So, dugay-dugay po na sila. Muna karon nga nawala siya kalit sa kininiang industriya tungod kay iyang gipangita ang iyang tinuod nga pagkasiya sa iyang kaugalingo.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Yes, oras makarangkada, 38 minutes umano, kalagubon, tagna sa alas 7 sa buntag o dito. Naglangkob ang kinitibukan sa atong arangkada balita sa buntag sa adlaw karon nga Lunes. At sa kinsina, magigala bulan sa Unyo Tuig 2026. Ika na lamang sa kinitibok ang pwersa sa FMR Network News Center. Troy Moreno ang mga news writer, Frenston Lim ang mga news editor. Jason Tolitz og Harrison Cirilio ang mga technical sign. Ang mga general manager Billy Danrel Dulatre. Onya mangigala mabalik ko sa pagbarayon sa itong programang Arangkada sa Buntag. Elmer Dudes Romantico Tandog Magagingon. Daghang salamat, mabuhay Pilipinas.
3: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
5: Abot sa langit, alam po bang pasalamat.
6: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital,

0: hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. One station,
1: all the hits. FM Radio, favorite music radio.

0: Yan, sa balita mga karangkada sa duwag pag panagumanoban geron sa programang Arangkada sa Buntag. Mayong buntag ganinong dinan, pailuna mo diha. Sa tuang mga ginikanan garon nga managatod sila hang mga tagsa-tagsa ka mga anak ngadto sa mga naggalalaing eskwelahan din sa Dagbayan sa Davao. Sabang itong panikaisikay ni mga rasa garon, nagaroon silang mga panimalaing. Sa itong mga suking mga drivers, good morning!
1: Good morning!
0: Yes, sa itong mga nagpalanog-lanog sa mga naggalain-lain ng mga estasyon diya sa Nabunturan, magigala na diya. Minaw da sa 96.7 FMR Davao de Oro. Diya sa Tagom, 89.5. Wala tagaroon, dito mabati sa 89.5. Pero madungog ta diya sa Tagom lang gihapon sa doang 101.9. Okay, taas ning labay na to din sa itong transmitter sa syudad sa Davao, magigala. So kung wala ng 89.5, minawa mi diha sa Davao del Norte sa 101.9. Abot ta diha sa gining Davao del Norte mga karangkada. Okay, once again, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Para sa tuwang mga Chabacano, para kung todo el pueblo Chabacano, cuesta esconchado ahora. Buenos dios todos, kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Sa aton nga mga Ilunggo nga tigpamati karon mayong aga mga kasimanwa, musta kamo nga danan?
1: Good morning.
0: Tumagig suna baga waray Minaw dinis Dagbayan sa Davao, dagang waray dinis Davao, ha, nga kapatid na mga waray, parahan aton na mga waray nga namamati karon na maupay nga aga mga kasangkayan, musta kamo nga tanan?
1: Good morning.
0: No, bitaw sa itong mga lumad, ha? Mga lumad, mga Mansaga, Mandaya, Manubo, unsa pa diha, di ba? Maupay nga aga sa itong mga kasangkayan, di ba? Uma ba ito? Murag siniruga, sinirigaw man ito, sinirigaw, no? Sugiraw na, sugiraw nun. Dito mga, dito mga pinulungan sa kining Mansaga, no? Mga taga Surigao, minaw garon, di ba? Kasangkayan ng taga Surigao, kumusta ka mga tanan, ha?
1: Good morning!
0: So mga hapon, no minasan Ohio, gusay maso, manasan o jinki disuka, at tami naguya, tinapa. Sakyan Toyota, Honda, Yamaha, Kawasaki. Ha?
2: Pinawa!
0: Kumalong kumina po na eh. Kumalong ganit kumininsik. No? Sao Chang Hao? Like si di Peng Yaman, Dai Chia Hao Ma. Ako-ako na to eh. Diba? Ako-ako na to mga Ikson.
2: Pinawa!
0: 15 minutes na mo dangad ang giniang alas 8 sa buntag. Itong dalikitan, mga galag, itong kito bitawang kuhan. Gibalibaran sa PhilHealth, totoo na balita, giniang kay wala kaabot o 24 hours nga na-confine ayang bana sa giniang usa ka hospital, no? Paita, no? Nabang inutil mga igsuon nga gining pulisya. No? Giulan karon mga igsuon og mga mahait nga pagsaway. Gikan sa publiko ang PhilHealth human nag-viral sa social media mga igala nga masulubong kasinatian sa usa ka asawa nga si Maria Lourdes Solit. Kinsa nawad-an og bana samtang nangita pa og pundo alang sa gikinhanglang operasyon mga binating mga tigbaminaw. So wala maoperahan. Kay wala man gi shoulder sa PhilHealth. Ang iyang operasyon magigala kay matud sa taga PhilHealth wala kaabot. No? og 24 hours nga confinement sa ospital mga igsuon ang maong biktima. So ang asawa, sige pangita o kwarta sa gawas, wagin magkakita hangtod nga nagkabsan sa iyong kinabuhi mga igsuon ang maong biktima. Maniway lami nga pulisya sa tuwang PhilHealth mga igsuon. Ngani bisan pa man sa kapin 25 katuig nga padayong pagbayad sa binuwang kontribusyon sa iyang bana mga igala. Ah, 25 katuig ha? Imagina na taga PhilHealth. 25 katuig ang pagbayad sa iyang bana kining namatay mga igala. No? 25 katuig nga padayong pagbayad sa binuwang kontribusyon dinha sa PhilHealth. Gibalibaran gihapon ang pamilya nga makagamit sa ilahang benepisyo mga igsuon. Yung sao naman ang PhilHealth ron, patay naman ang iyang bana. Ha? Katong nagbalibad, yung sao naman na ron, paita no? Kailang katarungan, wala kaabot o 24 oras ang pagkumpay ni ini sa ospital. Isip tubag sa pagsaway sa mga netizens, mga igala, nagpagawas karong pamahayag ang PhilHealth. Diin gipaniguro nila nga andam silang mutabang o kasamtangan nga silang nakigilayon sa pamilyang sulit o sa ospital aron susihon ang maong panghitabo. Para asa pa ang inipagtabang para palubong? Hindi na mabuhi. Ang katong nga biktima, ang katong na ospital, kiwa ninyo gitagaan? Inyo lang tanggi konsidera. Wala konsiderasyon. Pabuton pa. Yan kayo namatay, maroon magkabot 24 oras yung pag-confine. Di ba? Saan na nagkaroon? Karon magigala nagpabiling dakong isyo sa publiko ang maong sistema sa duwang PhilHealth. Misamot karon ang panawagan na dapat reviewhon ang maong nga pulisya sa PhilHealth. Kung dili kini makatarunganon, no? Dili kini makatarunganon alang sa membro sa PhilHealth niya. Compulsory bagid ka. Kaya mubayad ka. Oh. Didakan ka automatic. Kaya hatag na to, ilansom. 25 katuig. Mana, nga i-review na. Dapat. No? Sa kini ang taga PhilHealth, mga binating tigpaminaw. Kana nga klaseng gini ang pulisiya. Sakit. No? Sa side sa kini ang asawa mga igsuon. Sa lain bahin, gatusan ka mga bangko ipanghatag sa opisina sa Davao del Norte 1st District Congressman Di Carlo Uyuoy alang sa mga estudyante. No? Diha sa Kilometer 31 Primary School sa lungsod sa Talaingod mga igsuon. Buntag, Congressman Di Carlo Uyuoy dinha sa unang distrito sa probinsya sa Davao del Norte kanunay na naga-monitor magigala may buntag ni Mudagong. Niyagi ka ganin ang kadlaon magigala. No? Ang patayng lawas ni Rene Batermonia ni Agi din sa siyudad sa Tagum. Okay? luoy kang bata, no? Saon man. Dito rapod ko to, pagyahang kinabuhi, mga igsoon.

0: Diyan sa lungsod sa Pantukan, dismayado karon ang usa ka netizen. Uman matud pa nga wala naaksyonan ang Pantukan Municipal Police Station sa nahitabo nga kagubot yagi kalambigit sa iyang igsuon los 4:41 sa kadlawon nitong Hunyo 13. Diyan sa usa ka gasoline station sa Pantukan, Davao de Oro. Matod ni Nika Cañete nga bisan nagpatabang na kini sa mga sakop sa kapulisan alang sa igsuon, uman kini gibaklid, gitulak, gisipa o gisumbag sa ilang atubangan, wala kini gihimuan og aksyon sa tubag kapulisan din na sa Pantukan sa may municipal chief din na. Ha? Municipal chief of police diyan sa lungsod sa Pantukan, sir. Pakisusi na ng reklamo, sir. Sa tuwang igsuon din na sa Pantukan nga walay aksyon ang mga kapulisan din na sa lungsod sa Pantukan. Sa dihang na ay nireklamo ang iyang igsuon gikulata. No? Nga wala mo'y aksyon din ha. Pantukan Police Station. No? Kung naminaw mo karon. Palihog kuno og suta ani, no, aksyon ini inang reklamo. So gisaway karon ang Pantukan Police Station sa pagpasagad sa kapulisan tungod kay wala nila gihimo ang ilahang mandato nga pagprotekta sa katawhan. Kung tinuod ni mga sir dinha sa Pantukan, asa ra man ang inyong gipanumpaan nga magbantay sa kalinaw, kahapsay ug kalinaw sa tuang lugar. Tungod kay inyong matud pa na pasagdan ang katong gikulanta dinha sa Pantukan sa usa ka armado nga nagpaila nga sakop sa Philippine Army. Kung tanganog sakop kag Philippine Army, abusado na ka. Ha?
1: Pinawa.
0: Sa pagsakop kag Philippine Army, Philippine National Police o mga unsa ka, ranger ka pada, asa ka sakop sa kini ang sangang buhatan sa kini ang gobyerno, wa kay katungod nga mangulatag mga tao. Di ba? Ano mo nagsakop kag Philippine Army dun, no, kay katungod nga mangulatag? Gawas pa ni Ana, wala usab matud pa tagda sa kapulisan sa Pantukan Police Station ang ilang pagpablatter. Oy, mga kapulisan sa Pantukan, saan ka tinuod? Diin buntag pa sila ni Adto. No, buntag pa kuno ni Adto ang kining mga biktima, ang kining biktima. Apan sa gabi pa sila nakablatter samtang alang sa patas nga pamahayag. No? Mo dalikyatan ni sa atong kaubang si Efren Armilla, ma-interview na to ang chief of police din sa Pantukan. Efren, kung naminaw ka karon, no? Ma-interview man lang nato ang chief of police din sa Pantukan Police Station sa katinuod ng reklamo sa atong kininiang residente din sa Pantukan. Peace and order, gani doon si Romantico. Mauna nga, kalinaw na lang. Malinaw na, dihan na sila mo abot.
1: Pinawa!
0: Napailaing text din ni doon si Romantico. Muasa pa nita sa PNP o EAP. Wala na. Hindi po mo maging ana. Watay laing sandigan, bagigala, tumasampit. Di man tanan mga pulis yung nana. Di punta nang mga sakop sa sundalo, mga abusado. Pipila lang na sila ka mga igala, mga sakop sa mga sundalo nga abusado sa ilahang katungdanan. Diba? Di punta nang police station siguro ingon ana. Pasigdihar na sa Pantukan.
1: Pinawa!
0: Luhod mangod ang mga police sa Army Dodge. Hadlock na sila sa Army. Aha.
1: Pinawa!
0: Pili tayo nga na. Nung mahadlock man ta. Itagani mismo mga sibilyan, dita angay mahadlok sa mga armig, mga pulis. Kasi tinuod lang sila ang muprotekta sa ato panahon. Kung dunay, magdaog-daog na to. Sila nga itong masampit. Diba? Di ba po na sila angay kahadlokan, kaya kita man nagkaswilyo sa ila. Ha? Ang sa ako lang, dilitanan, no, ng mga sundalo, ng mga abusado. Mayong buntag, naglanog-lanog karon diya sa Villa Consuelo, mga igala. Minaw karon si Cecilia. Musta, Sir Dudes? Minaw ko nimo. Lamat. No? Cecilia Sumadap. Taba. Ang buntag mo taba. Villa Consuelo. Princess Rivera. Musta naman kada dahil? May morning kanimo diha sa may Bermudez Port Apokon. Hello sa mga Otero family naglanog-lanog sa Babak Island Garden City of Samal Dudes from Dennis Otero. Klamo ba na si Dennis Otero at tungkuan? Ha? Nireklamo na si Dennis Otero at tong gikan alas 10 sa buntag nga burn out hangtod gabi eh, wala mabalik yung suga. Dili lang diha sa Samal. Pati utab, usab sa tago, mga gala, sa Mankilam, das palingki. Kasi nati, mag-burnout, ato nakalabay ng gabi. Asa naman ang ipasalig sa Davao Light, nga nindot ang ilahang serbisyo. Sugod na. Asa naman ang katong politiko na nagpasalig. Oh, Governor Edwin Ubahem, tumaganing mga mulo sa mga katawhan karon. Kasi nati, dili maayon. Ang Nordico din nakalihog tungod sa gi-issue mga galang nga writ position. Og na-burn out din na nato makuntak ang taga Nordico. Kay base nang mapaul sila. Pero wala man tayong oras, yung punto alas 8 na magid manghiga. Masunod na mga kauban, ang ito ang banggiitang DJ din sa FMR Network, si Kapitan Tiago sa programang Happy Morning. Si Dodge Romantico, mag-iagong dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ay kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye-bye! Love you!